inkomo. Khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya. Sihleli ngamaxhala nabantwana nentsatshana. Yintoni na ubabuye lakutshona ilanga yakuvela inyanga. Eshiyeke ulwandle za kubuya neentakashe. Abantwana abalali bacinga ngawo sendiphume ezibhedlela nasedolophini. Yini nanamathi ungabuyi usekhaya.